0: papa kushia gari.
1: Na yue the wakoki. Nandone yata na ovingu watu kaleo vingu wae. Yue tutatasi yaki. Mbua tuthi nizia na oke uu waku. Tuika wata mungo nongi. Kona balanga ino kuisa ukovo siya. Tumise isi anasiakwa.
0: Nikuenda ndeto isu sienu kwa maika na mothi. Ita wanzamba ngito na nisa asiendo siakwa.
1: Masao we nitu ukoma.